0: Maramo la mare ho eki pe malo le re tong to pe ko flip mo to la lo mo ngo ngo a ho wo ful mani ma ko nyo me wa fe wa no ko e ta ha o ka venga ma hu inga he ngahi a honi ko a ta kai o hi ngai ni ko u hi ko ngahi me a ku hoko pe mo no we sia o e a ta kai o ma he foki ko ha ma lo hi mo tu ma ri e o na o fa o nga i a ngahi ko lo fa na tu la ke fa la to aki a ngahi fi ma u o e fa la la ka o e ka kai i ho na o fo no ka ko e nunua, o kutu o maari ai pe a ngahi funua lalahi ia, pe a aseri ai pe a honu wesia a atakai o ngahi funua i iki. Ka uheni honu wesia a ngahi fuosoa e funua, mahai a funua ia ni ihi, pe a kapa a ngahi funua ia ni ihi e he tahi, o ku paku ka, pe a mua mua. Ko ne tuu ko he taimini o ku whenga rewa a ngahi wharearea ko o iulope e ia, ke whenga oe aki pe a moe pasiki, pe a ke whangfatongia foki a ngahi funua, ke uana a toe holo ai ma fana koe whakaluku fua i Pasifiki a kia tikiri e taha po i nima. Ka he taimi ta tau fuke u kwasi mai pia mui mio ia i he makatu unga koe ia o i koroa whakatau atu pia mui tuku hau. Hiono whaike eke o John Tau Kave me he Micronesia Center for Sustainable Transport. Nā ne lawe ai ki hono whatongia koe ia i he are ai o hare rei whakaluku fua o i ngahi pure anga o Pasifiki. Koe mui mui taha o e are ania o ku mahino mai me iai ko teke e he kulupu ia ha tuku hau whi unga mui paanga Amerika e te au ni manoa ki he toni me he ngahi whunua lalahi. O kui ai fuki ahano toka ngā e pia mui mahu inga ko ia o e matangi e pia mui haviri. Ahano mawhai ko ia o whakaivia e whi wholau aki e kakai o e Pasifiki he kuhiri. O whai e whi auhia ki he pensini e pia mui lolo pia mui ngahi koloa ko ia une whakaivia whakaono pooni a tau maamani. Kau kei tu uta e ue sia pe fuki e matangi ia i ho tau whunuani. O kua toai e kau whafufonga ia me he Pasifiki ke nau tā langa whakamaamani lahi pia mui watu a e nau tau kei pia mui au sia ke ilo ki aia maamani. Ko e whamatala e nia me IMO, buko International Maritime Organization, pea a kuka watu foki ki he nau polo kalama, a ngahi waka taha miliona, o nau whaola e nau tolu e peseti e tolu, o mea kutaku ko e emission whakamaman lahi. O kukau ai tau kau ngā au e Pasifiki, i he whahinga koe o tu u lawea ngō fua taha i he maketi whaka ngā au e he ngahi ahoni. Nei pōpō kotoa ki ai pia mga ngahi whai whapolitikare, tuke he pē ai act. O ku whare ape ai lao wha ngā ngā ia koe ni, koe lao o ne whapopula i e tangata ngā aue o e kuonga koe ni. E whie maua ngai pisinisi koe o ngau vilohi ai te au miliona i e nau paanga whakatau, ke nau whahu hangai whamatala o toi kakatoange ke ilo me heni ahono tokanga i kina whakakatoa koe o e kau ngā aue. Ko iai ha fotu ke ririu ai whonga whaito o koe ia ki he whakautua pe koe mahaki e kui koe diabetes pe kui pe koe suka. Pe a koe tokanga koe ki kakai Pasifiki mo Māori ke nau kau he porokalama koe ni. Koe hoha a me he tau kapo koe e kakai Pasifiki i he mo uilerei. O kia i e whonga o ia kua whakatu umai ke tokanga i aki a ki nau toru koe o ku diabetes pe mo ua i he mahaki suka. Koe nau tokanga, nā taomi ai e he kau matao tau ia e kakai Pasifiki mo kakai Māori. O pōpō mai ki henia e taki koe whaha e act. Pea o kui ai fōki pia mga ngahi whaito o ia o whapa anga e he puri anga rolotonga o fōu i he whamek. O kui kau henia ngahi whaito o koe SGLT2 inhibitors pia mga GLP taha ko receptor. Koe ngahi whaito o ia koe ni o tokoni ki ono toko hifo koe ia ngahi pōre ki he mafu. I he taimita tau, o kune to'o o ia e whainga Māori e o i kakai Pasifiki mo i kakai Māori i whaito o. O kuhanga e he whaito o ia koe ni o mapure i ai re volo koe o i suka i he halanga toto mo holokia i ai maumau koe o kulawa ki hoko ki he mahaki ia o i kofua hufanga whatapu. Whatatau ki he whamatala a Health Quality mo i Safety Commission koe kakai Pasifiki o kuma o lunga taha a honau whainga Māori e ke lawea ngofua i mahaki suka. Pe se te tahaua po i nima. Pe hoko atu kia i kakai India, pe se te hiva po i nima. Pe atoki hoko mai mui ka inga Māori i pe se te e fitu. Oku kamata foki ke ngau ngau e mai mui malai so ka ia i he whi auhi koe a mamani. Pe au kia foki mui whi auhi whakawhitu uia na e ikuna ia e au kalania i he Oceania Football Pro League Final. Ai va inga pe a mui timi me he saute o Meripoane. Le whahoko ni Eden Park. Pea koe konga pe ia o e whiauhi koe ko fotu e FIFA. Ke whakata whiatu kia i e ngā he whiauhi whawaha apure anga. Ne o si qualify pe a South Melbourne ia ke nau kau atu ki he whiauhi. Kana e whakaoho vare hono i kuna e ki nau tolu e nusila. Ko au flipo mo tu lalo, tua whatu.
1: Mālō le soifua.
2: Talo whalawa.
1: Talo hane.
2: From RNZ International, the voice of the Pacific.